0: Nao kwa liga niya sumaru ulibu mwusine kibagwa seju matato yigana kikuruwa asense mwayao chideke kumina isano nemo tinsani nyeti abono mambia good morning karibu sana ekero toge ndete kubara yeye nerechu mayo omoelio yomo tinyo yukianda ata waisi obeiro mwia esenge nchwa abandu badu bata abandu mwole chibati deji yomo tinyo yukianda ninu mwosese nirimu abogulite masese nyonsi yaya kero yomo nabwata yaya karibu sana to sange ilindo manyikuruwa asense mwayamaga yego sanga netimu ya boka boka nebo kubi kaburungi nga omusi nga itorochi mbali bago tuanga bate babono barabuo mbali abami ntura kini nga kotebi buwanja mbuwanja omusi na wote baeto manyeti ubu ansubu bukumana afukato ntuntoko manyete in fact omusi buro ngeno inu bukumana iti ngeendu musulibu iti ngeendu akuragira sana vya sana bono ato isina kuruwa sense mwe awusi onyo mwole biyabona ntumbi atole aiga Nairobi bone weta nire nchiragete Kago tebinga buwanja mbuwanja. Ama ngane yeli nina ya lengere lino. Nyago tebaba kuto ngayina batu lirichipesa kiango. Bono, kago tingandiro manyete. Oboro rombole. Na boigo ebitinambile. Na boigo enda mwamunere kwa kira toko rolegi ntiki. Mwonto naro manyete buwangite. Paka nonyendi irikaro mwosichi skuru chiale kucha chiale nge western chenge. Bono bantumbali muangaine tu. Koso mwonto naro buwato bube kucha asuri. Kose enda mwamugeto buwato kuchia sere. Kosera buwato enda mwamu kucha asuri. Bono na kwane genta tebenge kiumbenge karabu he kusipi ntumbi karabu kusasa nari na enda nkanyorobo limo kiangu. Bono toko mwati mangana yote boyungo tongai nari kia grabo tambeni we. Nto nare tenenyo leteo mwano lio riko lire nyangawe nyangawu. Lituke kire nyangawu ya achete bono yubo maene. Ama ene na indi mwonto tajeti. Kia gara noena pasongo mba kwato mkano yu. Oyugo ole nsengu okoro kukrying wolf. O mkano okoro kukrying wolf. No olinga wangwena bandunga ki. Ero bono nari bono lero. Pago chukosapanyo wakende nkeyo. Nanda anki nande kuakura ndo watepanga noroti nonya nabanta baba guitu esechi nyomo kurukuna nero domestic violence onya kurangiria bantu bina kwana kurangiria bantu bina kwana ebagote babona mangana atorosiri esengencho why igo bagota lero mwikaransa mwaru advice mwate banyaboko mintoko raiga onya nayo kalibo boncho liriga bagote bikurumba chakanu bakomori nande mutindo baterero manali ntakara ire tuma nabugakia okay nande mwira nande mwagamba nande mutindo nande Wone kwacha kwa asiri ya kwa kongo ntire propa, uchikotoka na gitari. Ata waisi, igokora ikananza puno kwa nangina ki, eti ya device nchile kwanza matukaja pwone bintopika chile neti ya device. Oko kuchi ya device baka pantu pa siriri pi. Omo onta siriri upo kumapuwa ya siriri uchiko na nyaripo mtu. Kagichaka lechi metanda echi, kwa saka puka tomo nuga apona. Ako tenenaka ike kanisa kikimopa kwa nama, kuchukulikiri maika nga ki. Ama nga na yo kwa na ena maya usetali maya. Ragini ya ropo kumapuwa ya nga kibole. Bona bantu bose bona ki bono eyo to advice biye gente ke retare kokora buwaye kusenke moko boka bana mambi bwate ke retare ko bokara ke bwata torre kose o ibinte bi kose mbimo kumbe o monto pa pesa buwaye asa kare ko nyara sana ra goira ore nga ya goira go he no ba kongo baba no ba kongo lakini ndende karibu sana seke bagase jumatatu Eva katoma zao tanga no teme na inde tema na inde ene chuma inde na inde yoga tema ndeta yoga kiroche mbake bakeroche Alingwa iwa bako wataito nago iwenda mwamu. Asaba antu bali bako rekana babi buate. Eita nyasa obo ya maina basese neti. Eita iko babi ibete. Kose eita iko babi nyorete se nchirayo tanyare. Kia gira bantu mbali batali kunyarubu kurume. Noja bantu mbali batali kunyarubu ibi. Aba antu mbali batali kunyarubu eteli. Na bantu banda bali mbali batongire inere mbwa yabo. Yoko eteli, yoko iba, yoko gamba, yoko kubutura maguru ese ukori kwa kenda kuchi. Obo genki baka siti nyuomu. Bantu mbali bati chingoro chubu saitani, saitani wase mwoyari. Ogo sabako vanga saitani mwoyari, saitani mwoyari. Na indari mbele mabu gatu muki. Abatu muki ya koko bukayo mkristo. Bono saitani batu muki ya manene. Bono kue vanga bantu mbali barababe. Ata wiste mkuka nilie kibageki ya karibu sana. Mungi na buwe chiro koko wali gani ya iga. Chiro na batole yoda. Owe kana ando kwa teba. Bono rinde ngiora chokole. Gote kwa ikori kiri ya bano. Gote kwa ikabuwezi kiri. Gose kwa ikabono maneno vyo. Kwa hile chumwe ngija. Usi iti maitu senja tuwete kira asiri. Libate wanga ikari kutu miongoka miongoka. Kwa hatu upagusi. Kutu moino amo inate. Kutu wanda nyamache mwano wale tembura. Nyamache na wate wate mbara harurambu. Nyamache ya ature pije kwa sepado naki. Kwanza bano. Obe. Ebonas. Kwanza yotura kende kwa kutu maikwere na kukwane rayani. Amangana narakuru pije ponasi. Amangana. Karibu sana nyoro kwa 0724256504 au 0733332236 na wako nyoro kwa tera ase e WhatsApp ya 0724256504 asa maigao ye eke bago.
1: Chinga kechiga na makia ya anene buna vona abana bakora ni skuru noga ni tia mahitaji muntu naro go promise tia kabesa gite kurungumbu motebi agutumira chibesa wetera seven ya corporate bank chinchira chonsi pichu gutuma chibesa ku corporate bank wetera MoneyGram Western Union ne chile chinyinge chonsi pinchiraro chi branch seven ya corporate bank cha korobalia enchira okonyora chibesa chao na nditali bunga lazima obu mteja webe ngia ko bank umanya konyora chibesa chao kora chinse chisko tegera mu bito boka boka mega FM kiremambia tokosemi na kwa kire sababu yo kunyora chibesi chao wetira a seven ya corporate bank onde bwesi ugutumira kuri chisi cha Michael.
2: Kemanyi mogosoro na mojo kururi bwokinyi
3: kemanyi mogosoro abantu bari bari kemanyi abantu bane baro kunyora umuntu yani ara imukago tebyo bintu binene agatebuna nga kiara chinchi obugima wa within 1 month omuntu aragatebi chinsa chiri
4: kore kugosa bachibesa
3: agatebi binti bie binene byospe
4: kore kugosa befe kore kugosa mubekere gali mafuta si stranger chindo akonyora chiko soko agatebi binti binde binene binene chukwa na so aid of them wekabwe boliga na kubuli ndikigo chande toko ntebi binti binjentali na ache na bidobi. Was it a must on Tebby? Ego P. Mire, Nay Van de Curuterua and Cocker to Chibando, Nayo Cobequent of you. I and Iyo Corabu. Be careful. I won't come in. Chicago, can you clean it with some of Tabiji? To you know my son with somebody Morito?
2: Mani Mogoso.

0: Yeah, kabisa mwancho mutere kine gese FM nguba ni ya mwanye gitinge chinga kirende na bato inganga kuba to kandi kibesa gusa nguba to katore kibesa ku rugaiga igese FM ane mono bari begurire credit tayari na bato igo kuba ta star 264 hash ogende namba isane promo code ni lieta igesa igono ngana aye unyare ko bagukubika siri bagari ya bene mono kigima ryo kwebwera ebesa ya okere kwa gore credit kya bonte te ko toriya babuiga eligere tumanya nga na ki kare go se torore nga ningo ribu go re credit kiaye chibe se ire nga chia so ire se simi yaye so bwa ngo mono ke gima
1: yes
0: eligere torore nga na ki ebinto bire na na wa tego ko bata star 264 hash kwenda namba isano promo code ne yitegesa
1: Kero ni zama kukura kende kiyonsi Meronge vire
0: Amisini
1: Amisini meronge tato
0: Iye
1: Emia
0: Yes
1: Yovuto ilote vire nga ground kia sale kire
0: Mbure kwa tukusi
1: Sijui
0: Kikosi Kikosi I don't know Mwete mwete chwe sa chula nyole simi Mwete chwe sa chi
1: Nga ichi alukoru
0: Nga ichi alukoru Na ande na ki Nga kikosi
1: Na kichi ika antachira antarachira
0: Nga kichi ika antarachira Metawa antum bali banale tere kuru iwete credit faster. Ere ke ine rako gore credit. Na ba umunda ko gore credit tama itwa kadi mo ngango na mo chibes. Era ke ndete ko gore suru.
1: Yes.
0: Ko chibes a chiamo nyoro da ke. E ti ari nge chia ti gari bas. Do kuri bas.
1: Then is grand twa koro le gabu. Olomo so le bwega susu.
0: Yes.
1: Enengo yobo kima. Twa koro le gabu.
0: Yes.
1: Rogers nyari kuru Amsterdam, Netherlands. No ande mena Eden Nyariki.
0: Yes.
1: Maya Nyariki kiri bo pande Elvis bo pande mongina mo cheche la meko banya rombe.
0: Hello. Hello. Yes.
2: Yeah.
0: I am Mr. Paul.
2: Yes.
0: Na kiwono. Mbiyore.
2: Biyande kabisa.
0: Eh nkare ngoro kwa Jared Nyambe ge queen ni mheshimiwa yo kwende za.
2: Oh.
0: Eh no trino mo como coño, ne?
2: Yes.
0: Koro ku finish entibabu.
1: Oyo mpulo kusen Joseph.
0: Oyo Joseph, Joseph. Ayo tayi Joseph.
2: Joseph.
0: No tu alikira.
1: Agene nabwe tava na Paul igana.
0: Oh, yani cha Joseph no tu gamo komo ni chiduka njino bwe musiye nkobori.
2: Yes.
0: Vincent babu ne ro kon kambi ne.
1: Mwaje jambo nende.
0: Tu abo to mereri bwa.
1: Yo ko basi ground.
0: Yo ko basi ground.
2: Ground ne ro ro ground.
0: Eh.
2: Yes.
0: Tu ro tu gamo komo ni chiduka.
1: Eh mo komo ni kiore.
0: Mukomo ni kiore ga.
2: Jego tena toka kwa cha abu penseri.
0: Senseri.
2: Senseri ya kwa na abu.
0: Oh, gai gani na gai geki goro goro ga.
2: Aya kwa na ga, abu nguo cha kaya kwa na tu, kwa na ga, we ili kwa ni yego penseri.
0: Penseri.
1: Okay.
2: Aya kwa aga kwa na, au mai wote kubata kuchie.
0: Aiga.
2: Mumuga.
0: Aya iko muga kuti nega, ga kuti nega.
2: Otinera lina tamba kera kini ko kwaira ne mai ga abnu mondo ko ta ko mo ko ne ko ne ko ne litu
1: ko ge reti mo ne ko anga
2: yes yes
1: oh
0: ari ni je ji kula je to ata ya bu
1: ari ari ari ya to na ko zumboka ari ngari ko rete
0: eh eri bwa ro kwa nyori na bu na to ngamba be mo ne mo nyue cha ya
2: ana ya kali bwa
0: Ah, litko
2: li
0: nguzire. Ngona igo 2027 ni queen ni yoka yoka.
2: Queen ni yoka yoka. Wanda mote tu tam.
0: Eh! Eto baga kuri ke SFM.
2: Oh.
0: Eh.
2: Okay.
0: Kwajoreri bwao.
2: Nao ya kaliwa.
0: Eh, kakiwe se kachamu.
2: Na ga ga ga vere ka vere ka. Kavere monua.
1: Bi ole kiongozi bi mono ngoma ta star 264 hash.
2: Yeah, yes.
1: Wa ole kwa. Iranga kwa gora.
2: I think
1: 150
2: bono.
1: Oh.
2: 150
1: now. That is good. Abumbia.
2: Yes.
1: Walende anki ende you never know na boko nya 1100.
0: Eh.
2: No,
1: na
2: boko nya ko gora igolende bono mate daily.
1: Yes.
2: Etoa nyolende na otoko wa bashindaji.
0: Asante sana.
2: Na otoko nya kuega salende iko.
1: Abu moko moni?
2: Eh.
1: Nganga na bomo akalisi.
2: Alisi oriyo.
1: Alisi manja. Alisi manja ba.
2: Omaite monayo.
1: Eh.
2: ono te mumbwe ke ono no ma to morebu morebu ma to morebu
1: morebu rara
2: morebu nara ali o manyekani te sana abunoka
1: biya mana kiongozi ali bango kwani ya
2: ali bono bakwani kwani ya morebu engima batebi baba murano bali Nairobi babonya ko li 1 2
0: 1 2 1 2
1: Nairobi yole
2: I'm not sure.
0: I don't know what I do.
1: I would like to say, mobilize.
3: Nigo tegerete omurubirio bwentabanania na Jared Nyambega ekwinini na Vincent Babu.